0: Nggih nggih nggih, terus margiang dumun saru niki.
1: Saru Pak Dek.
0: Nggih, kurang anu nampak niki.
2: Mantara bunga
0: anak lingsir wikulwe nunas lugra titiang ide empu sidi mantra.

Nyenawang, ingat tenyoman. Dugasnya subuh teyan satu ang beli subuh lewat.